0: na mga problemang ito. Ginagamit umano ng administrasyon ang sistema ng hustisya laban sa mga taong nagsasalita tungkol sa umano'y katiwalian, pumupuna sa kakayahan ng pamahalaan o bumabatikos sa Pangulo. Ang sabi pa ng bise, nagbunga ng mas mapaniil na sitwasyong pampolitika ang estilo ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, kung saan ang mga kritisismo ay sinasagot ng pananakot. Pagdadiin pa ng bise, hindi na lang tungkol sa politika ang usapin, kundi ang kinabukasan ng bansa at ng mga Pilipino.
1: Sagot naman ng palasyo, hindi pwedeng magturo si Vice President Sara Duterte dahil hindi umano nag-imbestiga ang administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa katiwalian. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala pang isang taon ng maungkat ang issue sa flag control pero marami nang nakasuhan at naipakulong ang administrasyong Marcos nang walang sinisino.
2: Masasabihin ba nating good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020?
3: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

Para sa ating balitang kalusugan, karagdagang ebidensya na ang general anesthesia ay maaring makaapekto sa utak ng mga bata. Ang pagkakaroon ng general anesthesia during surgery habang bata pa ay iniuugnay sa mas mahinang brain development ayon sa isang bagong research. Ang mga batang nabigyan ng general anesthesia during surgery bago pa sila tumuntong ng 4 na taon ay umiskor ng mas mababa sa listening comprehension at ilang bahagi ng isang IQ test. Ito'y kumpara sa mga batang never na nabigyan ng general anesthesia ayon sa mga researchers. Ang overall IQ scores naman ng mga bata, however, ay nanatili sa normal range. Ayon sa study author na si Dr. Andreas Lipke, isang professor of clinical anesthesia and pediatrics sa University of Cincinnati College of Medicine, kahit ito raw ang lumabas sa kanilang pag-aaral, kailangan pa rin ng karagdagang research para maintindihan ang mga epekto ng anesthesia sa brain development ng mga bata. Ang mga findings na na-published online ngayong June 8 at sa July print issue ng Journal of Pediatrics ay nakakatulad rin ng mga naunang pag-aaral na maaaring may hatid na hindi magandang epekto ang anesthesia sa utak ng mga bata.

Para naman sa ating balitang kalusugan, mga nagsusuot raw ng contact lens, may kakaibang bakterya sa mata. Ang pagbabago umano sa bacteria populations ang maaring isang dahilan kung bakit ang mga taong nagsusuot ng contact lenses ay mas prone sa eye infections. Ito'y ayon sa isang bagong pag-aaral. Malinaw umanong ipinakikita ng kanilang research na ang paglalagay ng isang foreign object tulad nga ng contact lens sa ating mata ay hindi isang neutral act. Ito ang sinabi ni Senior Study Investigator Maria Gloria Dominguez Bello, isang microbiologist sa New York Langone Medical Center. Umaasa niya siya at ang kanyang grupo na maipapakita sa kanilang mga future experiments kung ang mga pagbabagong ito sa eye microbiome ng mga lens wearers ay dahil sa pag-touch ng mga daliri sa mata o di kaya mula sa direct pressure ng lens na nakakaapekto at nagpapabago sa immune system ng mata at kung anong bakterya ang suppressed or are allowed to thrive. Sa ginawang pag-aaral, kumuha ang mga researchers ng samples mula sa 9 na daily contact lens wearers at 11 na iba pa na hindi gumagamit ng contact lenses. Nakita nila na ang mga uri ng bakterya sa mata ng mga contact wearers ay nakakatulad sa mga nakikita sa eyelid skin kaysa sa mismong mata ng mga hindi gumagamit ng contacts. Specifically, nakita ng mga researchers na ang eye surface ay mayroong mas maraming uri ng bakterya kaysa doon sa balat na direktang nasa ilalim ng mata. At nakita rin nila na ang mga mata ng mga contact lens users ay mayroong 3 times the usual levels of certain bacteria kaysa dun sa mga mata ng hindi gumagamit ng contact lenses. Ang mga findings na ito ay ipinakita sa annual meeting ng American Society for Microbiology sa New Orleans nitong weekend.

0: Puntahan ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at important na produkto sa abot-kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.
1: Kayo nakikinig sa CFMB 1280 Montreal.

0: kay nakikinig sa CFMB 1280 AM.
1: Ay nako, ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin, kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali, na ikaw ay wala nang ibigay, diba? Kaya't pangit na lalaki ang hanapin mo, dahil kung hindi, sige.

0: Huwag na uwi.
1: Umani ka ng pangit.
0: Huwag na uwi.
1: Ibigin mong tunay.
0: Huwag na uwi. Huwag na uwi.
1: Umani ka ng pangit.
0: Huwag na uwi. Huwag na uwi.
1: Umani ka ng pangit.
0: Huwag na uwi. Huwag na uwi.
1: Umani ka ng pangit.
0: Huwag na uwi.
1: Ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari. Nang may na-date akong isang pangit na babae. Manliligaw doon niya ay talaga ang daming ngunit ng shy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Tiniyak ngayon ni Senator Francis Escudero na hindi indikasyon ng hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang katatapos lang na sigalot sa liderato ng Senado. Anya, nais lang nila maayos ang gusot bago ang paglilitis.
3: Yung sigalot sa Senado, wala rin ako nakikita ang kinalaman sa impeachment dahil yung mga kilala, sinasabi nila, sigurado, acquittal na yan, sigurado, conviction na yan. Naghalo-halo eh. Di ba, nagkaganda halo-halo na eh. So hindi mo masasabing galaw ito, pabor o kontra kay VP Sara.
2: Giniit ni Escudero, tuloy pa rin ang mga kaso laban sa mga senador kahit judge sila sa impeachment trial ng bise. Ang pinagkaiba lang, pwedeng hindi makalahok sa trial ang mga nakakulong.
3: Walang immunity ang binibigay sa senator judges ang pagkakaroon ng impeachment trial. Ngayon, kung ikaw ay kinasuhan na, depende sa kaso, tulad na sa kaso ni Senator Jinggoy, may kaakibat yon na suspension agad.
2: Ani Escudero, wala pa rin pa siya kung siya magiging presiding officer ng paglilitis. Sa day 4 ng pre-trial conference kanina, inihirit ng prosekusyon ang pagbubukas sa kahon ng dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue ukol sa tax records ng vice-presidente. Mainam na ani lang mamarkahan ito bilang ebidensya dahil nga hindi rin nila nakita ang laman ng kahon.
4: Para makita na, para tapos na, para malaman na rin ng both parties kung gagamitin nila yung mga contents, yung mga documents na nandyan sa box na yan ng BIR. That is in relation to unexplained wealth, Article 2.
2: Maghahain ng sagot ang depensa sa manifestation ng prosekusyon. Pero niliwanag din nila sa media na hindi dapat saklaw sa impeachment ang mga issue bago na upo si Duterte bilang vice-presidente.
5: So, ang main contention naman po namin doon, anything outside, anything before her term as vice president does not constitute as an impeachable offense and therefore should be excluded from the proceedings.
6: Pero katulad ng sabi ko,